Mantan pada Hozo di Justin Tadius di tempat kong habis Sunsu dari Kopo Season. Dari tempat di Gisom, ITT na Hozo dan Taimo dari mentok di Hozo kau bagu dan ng subab di kohombus di tantu na na ngo naki Hozo ng habis di na dari timpul subay dari kosembahan bos kerezan. Pagoy da ikot na jam kapahong to ng 4 minute break ko nga bi. O nga udeo ti abal tanibo da tadao bay no. O nga udeo zo hapon ko nagi hozo pipi hozo kokomoy da kamatan iti. Nagi tanto na do ko kiba do takudi do kapayahan kokomoy hobi na dahit kagana na humozo. Kokomoy do sugandoy do kamatan. Nga pagwi din na kinangot ako po Hozo pinipatan di Sara Agustin yung pwede pidi ganay kamataan man ang pasi sundo pisompuban.

Ikakotan hizun id buffet. Gisam ni jam kapat minsa da panyab ginumut tuhun magigizan na kotaguvang hizud na kain kabas kumatahu ngatus duwang padam apat tuhun mantad atus sa padam tahu penganakan piagahan duwang atus onang padam bahu tuhun mapampay asizam ng padam apat penganakan di tanga daw panyab. Pinaizan iziha idhongkod paundahian patihambus PPK Selagon. Namot ino minanak kapayhani upisol mo na guvang kalaja balay bomba o manampasi BBP Buffet Muhammad Hairul Musli, kalaja papondahiyo tuhun magigizon ni nakotaguvang hizud nakapanaw tababasi. Pinapanaw kalaja din na miyampay sa kaday PDRM o mogizan buuan katundan tuhun magigizon UPPM. Tumiyambusa po bomba tumunda montok manakaday tuhun magigizon i katoguvang hizud do mundahiyo pakazanin hongkod pondahiyan namot PPS Sokyo Katiyambus o hizud. Namo diyo vahu sikul id bofet kampay no id kinesyonan mambakot na sansagan tinutub di kanyam. Papampay no sikul pangan takawas SM St. Paul om tu sikul pangan tasibo. Namos di upisol pembalajalan nuwang bofet gani senang bayno diti o giat o bogizan sikul papapanaw kalaja papahabus vaig i painsuang no id sikul SM St. Paul. Ansani sino o kamasikul na kumoy na ontok tanaw bayno. Sokyo kozuz wak taban ma basi om gontam kinabas vaig tumihamus umasak. Nahantoy na pulis sabah minagakom minanagkom do duvo tinimungan popopotikid dadah kihogo tahu titik tahu lizong lingit doid pinonugkuan misuvay kinesanon id simporna tawaw kota kinabalu om pinampang nagamuod dadah kavo vaig THC ganja om nagi shabu om tapung estasi. Namos di mohingon pulis sabah datu jauti dikun kinantakan ko iso papampay minanan songuhun kusay kiumul 26 taon in iso kinesanon kohaminan in sampurna di kotohubuhan kohimo nakatahib. Apo na mimo kutak kiswang magikakabo sa gilit elektronik om vaig nahantoy no nakito kikotumazan kitamung dadah kabo THC. Pada isokan sumusun, ako po gawit kuma pinanana nuvo po mangutuhun na ihan in sampurna paguhuy na sanguhun kusay subay na ihan in tawaw miyampay dadah kavo ganja. Ahal ko nuvo po gampit tinungan kapatasadan shabu om estasi o nam tuhun tinanid kota kinabalo pinampang om sipitang tumdimpun ko po daw miso buhan ko himo nakatahib. Nuvo kusay tinan miyampay nuvo hinapot shabu kivinagak nuvo kilogram. Sa isok sumusut, nakita o himongopod hinapot hinapatan dadah kikotumazan shabu kibinagat himongopod titik sizam himo kilogram in isa hinimput sisibaan in pinampang. Pinanukuan kumataw in pinampang nahantoy na nakita wagu opod kilogram shabu om duvo paket tapong estasi. Sa isokon na ahal na kumoy, tumanun section tohu sizam B akta dadah kohigaganan. Apo nam sizam, himong apo nam nuvo. Tawino, natahaban na pulis o kapangatan tinungan mo na guvang kalajak pokyonuan kad kaintutunan pilaso in Sabah. Asil pinananan si Zam Tuhun Maza Ops Pugo ipinapanaw kihinain o nam tanaw mandani ko tuvuhan ko himo nakatahim. Namos ni Mohingon Pulis Sabah datu Joti Dikun, sabi-abi ino kogampit kampay na apat tuhun tondo ino na po nga himo tuhun pogun Filipino.

0: 明日は会おうと思います。
1: Jam ka pa ho apat ka pa mi so minute ng super pagun to call ka kalpo to call dait mi ampai dait ko semban boss krezan om katahodan ko matpre nga video mampai de mazada kan ka po whatsapp nga dai tiktok sabab vfm de dong subability min ka panagi mazada whatsapp min ka di minya gansing i Joseph Potilo om sumusot iti mega di Wilbur mantat putatan i Ren Kudingking i Marius Marudin manta da pa kampung Pagunon Lucia Tati Helen Yong om Nogi say oi sanan iti kadi John Tati Florita Kinajil Maria Jakim Richard Binginos pengampain no voko na tapinay na makinangaw dito kasi yung ban boss kanazan dito Nogi sumusun dito dahit mazado Facebook dito sa VFM sabi abi makikinangaw dito kasi yung ban boss kanazan dito ng subab dito kagumuan na mo boss do kotobyan na tadaw tagazo do kamatan kotobyan na konsikan nagikumado dito zu kopi pa siya dito ng subab kadi Florita Stanley Catarinos Baving Kinuta kodobong pa dumapatiti ka kadahivay paintanto no Stanley I Andong Junis Lai Michael Chi Pangajaw Nogi Panjango bagya Panjango kon ko Pangajaw nga Michael Chi Panjango I Mary Galanson Nogi I Maria Johanti da serve makikinangaw na ko semban boss Krazan to moy mo da ohi da men pai da tako diti hobi no bago I James Sham hello kapi bosian ko manda dia James Sham I Maureen Kinjao I sa bago Elizabeth Anjun Ross George bo kon diti bago I Jonis William Jekyll Sabrina Starting nagi Zandi Dolores Asing Jennifer Mangka Koisun Andong Junis Lime Maureen Majin Daria Sinsang I bago Pladius Binswang Patrick Indos Lucia Mondok Rosie Rosli Johnny Joe Tiffany Vernapisol Charles Nojinon kapi po siya ni diaw I Lucia Mondok nagi Lisina Gindayok bukan pabago iti mama ako sa tapinay nga video iti Shelly Malantio Kasni Boyok sa'yo pabago email Andrew Christopher Doidis Patrick Janius Majakoy Peter Gabriel Josie Mindong Insar Bago Judith Thomas Clay Ignatius Timbul Tawaw Ipol Eric Wilfred Juliana Julita Magret Nogi Imeri Chua Jennifer Lim Mobijon Helen Yong sa WBT o kita rin sudah Facebook Saba VFM Nong Subab Dito Breko Ngabi Kinungot ako, kukamoy do, undok nga daw. Isay dati undok nga daw doton, may no. Kinungot ako, isay undok nga daw, Lenny James.

Gitu na partner, kumi nam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapatari bulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia Anda.

Rondo Maritim kono itakaw inatangan kaulayan am mararalom inatangan kaulayan ti magining takapyo ro rimbay kaulayan yagini rimbay kasa inter ansimat ukom en kumpulan ansip onam ngopor anampluan rimbay nilo kumali am rimbay karwo kudiding interi tima iningon takaw.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapa pansiluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat rapa pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapa pansiluluman rapa

0: pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Aranda rimbain dari Ajire Sinuntik, Masilo. Ini ngontak kau Renaldi.

Bulintok magoraw ang mapangit, laso aralalom karita, mabuli lumaso in limo ganda aralalom mapor nga minit. Bala ragito makalala tojo, mulupoyo ra lalaing, intornoyo mabuli mangkinibit kalabuat, marusak ang mamuaga. Pay takaw tatango lalaing aralalom karita, kabalupa na kukula nga saat ayok. Mindalom masalok mangkaili rakurusi tinaulian, reo kalopoyo mingkual ang mangunci rakarita. Mambala mataki rabala makakuasa amun makakito lalaing naput aralalom karita.

Kabisanan tutuang salam Malaysia Madani. Bainok nga iti kabar kayo nun pulumbusan ko LP Rapi Alpinos. Kapagulo iti tulod at kabar. Gampus katanabon sakit, sabah kataguang rasam asapo ang tangos kiting garod. Perintah pagun papanood panarisidan panginwaguan kaganaan kalidasan. Kabar Pempono. Sabah dinondo diti kataguang kantakan rasam asapo ang tangos terlogod mantad kantakan monsun katanabon sakit dinokotimpun tadaw ka panamapat tulan diti. Tumanud memuruan longkod kerajaan tanak gumagor Sabah Kopisan Meteorology Malaysia Lucia Inggong iti

Sarahan po, pagulid ano na potman? Pangintatarian tinan? Mamaliad, manumbok, manandang, o kon ko kamayan dat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, o milad lingasan. Siliw na tingalit. O kon ko mangintatari.

ada agama sinangka dan didandi. Om montok dot kepelan datang balut ngawi iti koyun dot nugeti tawan dot nondo diti senong at koyun dot tawan ngamontok dot tadaw suab pagunto ko tumanod dot pangilaan koyun tawan ipinalabus dot kopisan meteorology Malaysia pagun sabah montok ko duna padam duo tulan kolimo duna ribu duna padam enam tadaw kolimo dong kosobon madasa mid piro-piro kayanan dong sadapon tongus meninggaru did piro-piro kayanan did atas pon sakit adong atuang rumah sam id piro-piro kayanan babas da atas agit tepa dong napadam tolu darja celcius babas talasu tolu napadam apat darja celcius papauli sunduan da parai mentah di mainah suanti sutenan dat kamatan koli aku di James Yahai Band.

0: Magisusway ka raja di papanahan to ko. Itzalom at ang kangaw, sumano kalihuta ko, papalambos dat ponsi ko. Lalabi na kumadiala dit na kapong hoplati.
1: Arigato ko sa basta.
2: Nandri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Sige.
6: Syukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Nununa po baras dit po barason, nga isoyo trati, ponsi ko. Mulang piyad akara ipungupan, nga pangusikaw no, ponsi ko.

Ay, tahir Steven, hitihid FB, kanaw ka bisanan tutung di jam, tayo sanan tambalot, magiginaw sa Wab FM, hiti nag email Andu, e Charles Loginon, Ipol Eric, kadi Ipol Eric, ka bisanan tutung di JLP, tabi ibasan, kanaw kapat, ang kotabian, kanaw kamatan, kumana kita tambalot, tabi na yung ay, imakinang ako sa limbahan bros duzon, sa Wab FM, o sanong kapiya kanaw. Tanto na po dito sanong. Ambos ko, nung harahot, ungkapan na kayo nga kanod pong kapasan maya da WhatsApp ka papato da pasan maya da WhatsApp suway ko pasuratan tay ko mantay po kanu nagi da mamarakam da rolo da kayo monip da rolo da kayo ngapain kuro po naruon ka pia ka anaro matinda ka pia dharat tango 2 minute labi eh Teresa Jane. Yan akong bagang insan po, Linda, Ponsiko, muna kita ako dito, no? Ponsiko, isiralin nga hiti po. Mary Ann, hiti hid FB. Baham, isa-isay na kayo, hit out sang kuro, kalida sa tinan, kalida sa tapurimanan, alansanan dadat aruhay, dat alingasan. Mares Morodim, kado ka bisanan ta tuang DJLP, tabi tadaw kamatan ta insanan, tambalot makikinaw sa limbahan bros dusun dito suaw, kopiang ngawi. Kingaran egi samzet, pason alang sandad, ang sanong-sanong takot tikid tadaw, kado. Robert Berto, ka bisanan ta tuang Robert Berto, basinding patilambus, kasanangan ko manta di Stanley Supin. So tananda sinding na record na di bulan 5 manta di Datu Jan Gaisa sinding di tipong kapon di Andrew kuma di Tabang daw hilod SK Longkogungan e Kategis Pedelis.

Tulung toko senang bo, jam ko hapon dito tuwang. Nakaswang toko na di, jam ko mo duho, pagambalutan toko tuwang. Pa nati, Matthews Kasun, gabi sanang tutuwang. Ampun siko kumara kayo, hit kakala mo na haktar yan, like. Nagi pinapailang ko sa limbahan niti. Idoli, nga kita ko, Idori Eling siyo. Juan Safi, gabi sanang tutuwang. Bahang pagulo dati lambusan tako pag yung balutan tato ang bayna, marahian ako dati papailaw na kayo dito gatang-gata. Saan na kayo mamumutong? E Matthews Kanta, ano ka pa nimong-nimong kantalan? Gatang-gata dito, pinalabus dot katinanan pamarunan gata sabah. Tumano dot grade, dit montok dot tadaw suab. Kaduna na po dam 2 tulan kalimot, 2,000 doon na po dam 6 tadaw kalimot iti. Pulot gata tay ko susu gata na pa kasi amring giturun ha po ng 2,000 kilogram. Susu gata si amring giturun ha po ng 2,000 kilogram. Gata kapingan di au no hub grade kaysa 4,000 giturun ha po ng 1,000 kilogram. Gata kapingan au no hub grade kaysa 4,000 giturun ha po ng 1,000 kilogram. Gata kapingan dit au no hub grade ko 2, 3,000 git siam na po ng 6,000 kilogram. Gata kapingan au no hub grade ko 2, 3,000 git siam na po

6.69 kilogram. Gata kantalan grade ko isa, 4.48 kilogram. Gata kantalan grade ko isa, 4.48 kilogram. Gata kantalan grade ko 2, 3.49 kilogram. Gata kantalan grade ko 2, 3.49 kilogram. Dama dila, gatang gata skarap na po na suab nga, 1.59 kilogram. Gata skarap, 1.59 kilogram. Ilan na gatang-gata, pinalabos at katinanan pumurunan gata sabah montok tadaw suab ko 2.2 tulan ko 5, 2.26 tadaw ko 5. Bah pagulo dilam busan na pagambalutan kinang hot ako dua sinding diti tulun mararobuat di sami kundahal sultanan dat pinapoyhad kada pinampatan di Clarice Vinity Lajibin na Jenis Mantahan.

Sebasti Prancis, kada ko bisa natutuang tanda kapat DJ Minsanan tambalut ko makikinungotong ulit ako sa limbahan diti Sabah VFM Kingaran Egi Samzet tabi pibabasan ko doko ito Insanan ka Ami Nancy Lian nga hiti nagi Pansiko kumadi sa ay, Maria Johan terimoh dat mangabi ditit ko sa limbahan Bros Dusun di Sabah VFM maya ditit ako sa limbahan mitilambusid FB dat sumuli pason kombulutan ngawi. Mintay ko hitihid nati hitihid WhatsApp arapasan man tadi Joseph Patilo tagi ta ko kadaw kabisanan tatuang tadaw kapat DJ ang pibabasan no kabar no kadaw sanong-sanong titong pinay nagyan sanang tambalot ngay Megali Julita Magret Lucidoyo Florita Kinajil Maria Johan Josie Mindong Nero Sugod Inay Mele Sandakan Charles Leginon Julius Pansay Avitus John Modait Maris Marudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan Francis Bonio Datu Elizabeth Morris MM Suki Patricia Nicholas George Mining Inggam Satur Patrick Antang Joseph Colombo Petrus Quintin Umay sanang tambalot sa Bob FM makikinong radio kalansanan ng lidas ngay terimo Umayan nagi DJ ka Sikaw, boros dusun na sanong kapya Isa na iti pamagunan Manta doho Joseph Patilo Pansikaw Joseph Patilo tanga kombolutan wagu It wagu dati katano dati kasalimbahan maya dati TikTok Imbo na itambalat ako di Anthony L, Lila N Ininia Nga kita ko Saladan Ondoy May say po Yusuf Yusuf B Ilika Ifi Ikiham Lohok Nor Asia Isugus Rosemary Posikaw Do kayo tayo sanan Baham tilamusan ako Malihis sa ginawa May ampay sinding dito Kolumisan Di Laping Janjongot Sutanan Taktak Lung Kaki Di Masjid Hizi Metal

0: Amuntak dot kapelan tambalot ngawi dot it serera iharhot ababayan pinatamon. Daong kabasanan na po, tadaw kaiso, mimpun jam ko hopod, papasusuy dat kasarahan. Tadaw ko duo, mimpun nagit jam ko hopod, manimbar sundait. Jam ko tolu, kapakyanuan sinding. Tadaw kapat, miagal terimo, magyang balut-balut na po. Tadaw ko limo, ababayan miyampay artis, nung haron artis dot ko lugar. Karikot dat may pangambalot tadaw ko nom minpun lagi da jam kahapon ababayan pelumbus pasan tadaw minggu pagambalutan tamad mempay keperangahan datang sinding sinding tamad kamilan datang kumad kambalutan pasan puti lumbus boros ginawa manta di Barbara Emma
1: 5 minit gunono da manikita daw montok mamorisid rinamos ditkano mamaling kabung waig montok manalob kapakanakan Nondoy Edis. May pagi.
2: Malaysia, tanah airku.
3: Isay tokaw na po.
4: Ulan, waman siyan zay hechu.
5: Whatever the purpose.
6: Kitis Mimon, rakyat Malaysia.
7: Pogondon Guang Takau
8: mengedimput piludan Malaysia Madani.

Tulong tako sa nang ba? JD. Ba, pagyambalot ako po JD, ponsi ko. Minay nati, minay nakumbayad taruhay dati dahitihid piruromanda nati dahitihid piruromanda TikTok Roosevelt Yuki Semero masumpin kapisa ng tatuang di JLP kain kane kumadya Diba nati jam ko hapon na miso iso minit na tatuang nakasuang tako na di daid jam kumadu pagyambalot jam kumatalo pagyambalotan tako. Yang ko matalo pag yung mulutan to ko harhat limo na po damsya minute po di po ta ko mag yung balot to tong bayna harhat piro piro po sinding dit pangulod na to tong bayna ti nga pagulo dila man ko polombo sa pasan pinatod maya da whatsapp pasan manta di hi DJLP kapisanan to tong kadi munah kapang mempay pasan montok tinsanan makikinang uli ditit ko sa Limbuhan Boros Dusun aw nagi alingan ni tambalot ko MM Suk Marejohan Ilinda Yutong om nagi kuma DJLP may pepasan kapisanan ko maraja kada makano sinding nakaihum kon suay si Timbandaron nga ko ilan no nga tumbaya datatuang bayan to ay so pengulo da sinding di si Timbandaron nakaihum kon suay datatuang bayan ti muna nga kung sikaw to pentano do ka sa Limbuhan ditit ang pasan patilambus manta di Charles Loginon. Kapisanan tatuang tadaw kapat di JLP Rapiel nagitambalot-tambalot ngawi Janis Mansatil, Janis Mantahan Michael Stomin, Datuk Prostasius Mukiao Igasi ko Jim Sham Joseph Patilo, George Ining Clarice Lajibin, Emilia Gom Lucieta Tibibi, Lucy Lisi Kibatak Lucy Doyo, Lucy Liduis Maureen Kinjau, Julita Magret Malaysia Galus, Patricia Nicholas Laura Majingkil, Mainsanan Makikinong Sabab FM Salimahan Boros Dusun, ito sa nangkapi oh. Labi ang tanda tagay rakamatan ng pibabasan. Kung si ko, kanit.

Magandang kabar aw atapa, talo lang kasudang. Aw papintanod ano na pa kabar dit aw ay laan at katapatan. Seryokan pat katapatan, kabar it battle sebenarnya.my, pagulo papatanog kabar. Pasudang na pa nga

Guli ka wagu kadi ikos mantad mempakad darat pitas mamason ako di Justin mandamay bye ka o sikaw om tilamusan good palamus pasan pagulod apupusan di kasalibahan at makasupan pasan ti mantad di majakong majuna hai di jagab sanan tatuang tadaw kapatam tabi ibasan ko sikaw dia ka di majakong majuna po sikaw na umadi majakong majuna om iti pasan patilambus mantad tambalit ako I Johnny Upin. Hi DJ LP. Adi neduano kod bas DJ ka. Balumiga ako no po maganod karikatan. Tabi tanga tuong tado kapat alan sanda sonong kadapan na malidas ko po si Kanuswab. Miyampay kanu barakat mantan minamangun. Tabi ibasan ko na ko intensanan Johnny Upin na milir ni Erina John. Ponsiko kado. Ponsiko kundahing Johnny Upin terima kasaro kasarid pa patadat pason maganod at karikatan kado. Jesse Mindong, kapisan ang tatuang di JLP, minsan ang tambalot sa Bob FM, tabi basan ka daw. Kapisan ang tatuang nagi kumadi, Victoria Ang, mi Rosalyn Vitalis, at katumbayan ako ng penrong, o tatuang bayan nati, konsi ko kumado ka intensanan. Amtila mo santo ko makinang sinding, haro sinding langad kamatan manta di Martin Thomas, sutanan at ondo, pinampatan di Ronel Salumin, na mi Edvilito Edward.

Ko tinggal gani ponong ti walitan pagguna pa nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko na ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw mato am talinga diolo. Maruputa at babayan dit aw o sanong ipanong kawigan saba kumades kom idnumur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayadat WhatsApp usung isa isa anam talu talu iso iso usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingligan paguan.

0: Amarayol raaho ika autopot akai nibitra kalarawan rana suangan. Pai pemarayol raaho ika autopot ra media sosial. Randanin pu nu aho nalap muin. Saukno ra amahuna media sosial sino kain tutuna nonso.
1: Aho ika narandan, pai royolo.

kada ko susa, kada opusok pumusaban, nga pong siko ginavo miyang paidagay tumoy mo, ikosimban bos kadazan, noikot vinasi, osuwaw tumoy mo.

0: kasahimbahan mo sa kadasan.
1: Ahansan do tamoy mo do itinabo di azo do makinong ulit ko sa imbahan na bosa to ko sa imbahan na iso na ongo to ko de pumagunan pati hamusan do pati na uano to ko it boss do kadasan po yung tinagas
0: ay sa masubay na isaba VFM na ikot vinasit.

0: Tumadana.
1: Nombo na ba'y tahong diti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na diti?
2: Oo, bo. Kapa di ko niya. Bono dito daminda na jam ko po do diti. Nung noyhan ko na may gaditi hinay, mogot na kita mamaguna zodok lita sundi dati.
3: Siyaw! Ay, siyaw na diyozo. Ahad ko nang minindad.
1: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw diti.
2: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do sunod ko, mogot na gina mo magunoy si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, no bo po hodo kulita itindahan nun diti, no?
1: Miaga ko, ay hodo o bo na po italo nalo ni timpo diti, subay ta daw sumikap na magya mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kopongodi?
2: Ano vagu? O gumo no ko sa pangimbahasa no? Bah! Ano vaguin dadon no? Kano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon no bagya.
4: Uso di kandad mamalamay di tatao kamatan, no?
5: Oh, bo. O gumuna ni Mayo ako payhanom kaso nga kamatan ni kasayin bo dahil radio di ko ni.
4: Oh, bo. Kada kamapahoy, do. Pakinungaw no, huso kamatan dahil kasayin ban, boss. Kadazan!

0: Day Dios.
1: Sabi abi hosoriti, ong otoko, untok tadaw ka matano po.
2: Id ko sa himbahan, boss, kadasan.
3: Saba VFM, naikot binasi, oswaw tamoy mo.

Dabay no jam ko nam dong subabit pagunta ko kopi vasian dong subab dabay ko ngabi kopi vasian bagu do kopi hembusan makina ngoro ko sa imbahan bos kadazan mantad pa di jam ka patong pod minit ni subab tadaw bay no tadaw ko himo ko dubang pdam duwo tadaw to ko dai buhan ko himo taon dubang ay bud bang pdam ono Hansan na pasi kinaposikan om tamay mo do painton da kinavo tumoboy do tumaguvang ko posisyon diti om paintantu na kozo do kapaguhu manokotohod kumada minamangon do minanak tako do kasibatan do kakal tako po do painpasi kamay di kakal tako po do miyampay pagkanakan miyampay na kukwa maon om kalajak ngabi om hohobi na kozo kahidasan dati om nung awahidas nga tamay mo manokotohod do kakal po do painpasi

kotobian tadaw do ka matan ka do tinimungan sinampuvan songkoton ka do pinumunganan do sinampuvan lamay songkoton ka huminazaw na pwede nga inlen si Majigo dabay no jam ko na mapadaw miso minit nung sababit pagkunta ko tapi na nga vinay tindahan nun do babay na diti na idambo na po maso papapanaw kulita kapivos yan nung sabab kumadi yesu kotaho danto minamihi diti kosahimbahan bos kadazan do kinongon po na katambahot zu do itindahan nun om naginay damin na idambo na po itimpo diti maso na timinom kupi masusubab po masusubab po na po sik to may papatad tanak may sikul manangadu teko manangaki sinabahan po tayo teko savo patahuanan to pinay patahuanan kumadami na mangon ni nanak na kasibatan no miyaga diti kiva ababazan kaniyo dari po tayo muson ko miyang pay hozo bagudas musut diti tadaw tagazo toko kadisan ni Hasan Mudin unduk nga daw to sindak di Jack Julin kinangok toko pahay hozo kamatan manampasi sunduvan bisampuvan di Sara Agustin om ipidik ganay.

Novit no na tinimungan bomba sa binabong o himatuhon i nahusong in sobong bavang kampung malangkap kota bulud bantan po ni Minson of Tanaw Kotahu. Pinapahoy mo hoygon bomba o mananambasi kota bulud LG Bakuk sa gyan tinubong na RTM sa viyavi ituhon himatuhon dino na po nga bantan sa Menanjong Malaysia i binanukat na tana. No mohing of Novit no sa binabong ziho no bomba i kumini kumininam na insizam sumamong bavang i hosong kozo. Kadi LG auauhan o kalaja mongumahing nino to akavas om ongim o kinaysan on na kumoy. Minumaguna o bomba na nukung om jacket kumahingan sa ninaw kalaja manampasi nino. Ay sa nununu na sabi-abi tuhun i no mohing. In pumpusan ginagos vaguiti tuhun abal. Monsoon kota naman kabatan ontok Sabah na asam tasapo om Tongus Maninggon. Papawasi ako palintan po gun kakamay kain baguvan kaganan kay nasan. Ikakalitiamal matan Sabah VFM Nuhudi Ram Hanizam Jahamin matan mo gizan berita ay hual semasa pinanahin na yung boss kanazan di Stephen Jivino. Tabi Malaysia Madani. Kapiwasyan. Kapiwasyan.

Tapi naik kong avi kivariti isok kapayhan suang hamin inatay maragay o mitin panganamit mantadi Ronnie Mojing do mantadi Taman Kabantugan Mahandoy Pinampang. Papayho dam ni dupogun i Dakod J. Mojing di jam kosizam 42 minit dong suwab di kodwong pedemiso buhan kohimo tadaw ka apat di Konyab do dayo id JMC Medical Center Kota Kinabalu. Mantana na kaya daniti manu papayho paganakan Mojing, paganakan Mojiul, om paganakan Adam Akimau dai namono po do paingizon om son top tapinay walis om kinovangan naging ngawi dai sadu teko isomok tuwasakon atinan di tongotiagak Dakod J. Mojing do tadaw suwab kodvong pdam tahu buhan niti kohimo tadaw ko onom id kahabangan hugu li buati Mahandoy Pinampang do jam kopadam duvo tanga daw. Mo'y di tayo nasan, sugut ako. Kapayhan, so ang amin na paniti nga namin tagay mantadi Ronnie Mojing do mantan Itaman Kabantugan Mahandoy Pinampang. Papayho na minidupogun i Dakod J. Mojing di jam kosizam 49 minit nungo suwab di Konyab tanaw kaapat kodwong panamiso buhan di Tiko Himo do dayo id hamin pungusapan JMC Medical Center Kota Kinabalu. Mantan na kaya naniti manu papayho paganakan Mojing, paganakan Mojiul om paganakan Adam Akimau dahil nambono po daw paingizon om sontob tapinay walis om kinovangan ngabi dahil sadu teko isamok. Tuwas ako natinan di tongotiagak Dakod J. Mojing do tanaw suwab tanaw ko onom kodwong dam tohu buhan ko himo diti id kamangan hugu li buati Mahandoy Pinampang do jam kapadam duvo tanga daw. Ingkakan iti isok kapayhan do suang hamin.

Ito pinay ko nga vi ipason ko yanan mantaragay dahit ko sa iman mos kadazan montok paganakan ni nakotagubang dat timpu ko iadan ni ti siyo na Diyazoo.

Pointunod, tapinay ko nga pi, iso, no, dahil pamagunan iti kasahimbahan, boss, kadasan. Katawadan, kapipos yan, nung usuba, minsan po, kumadi katatano, na magkinangaw, kasahimbahan, boss, kadasan, dahil na mo akong pangabitin po niti. Samok na jam ko tu, tapinay, no, nung usuba, niti, tu, nababay, no, jam ko na mimo po na muanom, mapatimusan ko papasindak, no, tadaw, zu, no, itimpo niti. Kinoto ko, alamay, tadaw kamatan, Mariana Rumbang.

0: Sabah ZFM 09 Bos Kadaza. Koordinasi suara temani.
1: Tanaw tagaso da kamatan kadi Mariana Rumbang. Dabay no jam ko tu na di daw dongos rabid pong untuk auditi tabinay. Untuk payahan insan ko. Nambo da tadaw suwab ko dung pulum tahubuhan diti ko himo. Tibayan padantaban sugandoy kamatan sokoton om dazanak duwong ngaybu duwong pudum onom manta jam ko duwo dong sedap gisam jam ko sizam dongos sedap. Jam kaduwa di datumimpun ihat na napiangasan na puwan mga zo. Tumiyamos din kasayman bos kada

Also known as the Mantadi Joseph Lodin. Di oitan na tanduk kamatan ang pangulino na hisan ko di Matilda Mojiun Agung-Agung Kuyuu. Nekot kasindak ko sa na ngusubab niti. Kopi mo siyan na ngusubab kung maa di katatanod mo kinangor kasahimbaan mo sa kanazan niti. Taminay, dahil nambo na po. O manangan so na mamaayt dengan Lucia Tati i Marius Morudim Florence Boyjol Richard Bintinos o mi Helen Yong masa dahil WhatsApp Sabah VFM Omi John Tati Florita Kinajil MJ Om Nagi i George Gimbun Kopi mo siyan na idea zu dong sumab tanaw ko himo diti Masa mo kinangom tanto na mamasan Kopi mo siyan na sumab Diyaw ay DJ Den Om Nagi tambahot ngabi pengungo dok sa iman bos kada sa mitika Kopi mo siyan na Adrian Hollis Maso na masak dari TikTok nanti. Kata dan dos kandung Yesu, muda dos the like. Pandangan dos kesayangan bos kadesan. Dari om potiamusan ku miampai dos hozo semusut nanti. Mungkin aku tak kau dos hozo di Tony Majigo. Nogungan dos Duvanson, sutanan dos di Nicolette and Jetrin Tajimo kamatan. Popi sampu.

0: ESCOM toy Eastern Sabah Security Command na po nga agent kumuhigan imanoy na kalatya id zone o muhig kay Saon Sabah muntak mong umuhig katanangan o kumuhigan Malaysia. Limpoton din na po nga muntok mintong do umuhig om otonong tamoy mo o kinaisanon ko hisaon saba. Munta kong malimpot do duvan dino do papapanaw kaladya mintamong kumuhigan miyampay misampu om kivaza it piyahatan sa VIV agent. Kinapanoy na nga dino na po nga muntok manguhan tundono kumuhigan manahop kalatan tumahib pibohitan om mongumuhig tuhon nga vi om Malaysia. Kumuhigan tonggungan toinsanan.
1: Tapi naik kong abis sa makna jam ko tu tamo pan minute do dongos babid pagunta ko diti kangan nisu do hazo sangkaton.

o sindak tadaw di bayno tapinay ko ngavi miyang pay na timpunan hozo da kamatan kaswangan ton bago di datu Claudio sunang Alex om nagirita majilis dadi ano tanda man no sengen ko ngod hozo di kivasongon makikinangaw mazak da TikTok no boss i gurangak akon ka nga paintunod paintapot nga na po na yung account also daw tinuman na po na untok timpudi nga laminate ka. So, ko po na ano, tinuman laminate. Tinuman na po na paling tapoto ka. Iopot na ikot pinoto nga laminate om oren ibutol ka. Tapot. Na po di paghuhoy nga painswang pa nga ibutol. O tinuman megada. Tinuman oren nga. Namot ina kibala ko paihan ni gurangak diti na mga zoo o kampung na sob pinampang baru tas tawaw na lamay kamatan diho na tanaw suvam kampung na sob pinampang baru tas tawaw kaya akon ko na sob na iti pinampang kiva naging nga na nakopiaga to kivagya tinaw toko kanazan na diho na di suvam o lamay kamatan diho konfong namtahu buhan iti kay mo kani gurangak gurangak nga daw na TikTok. Ingko po katahonan de zoo di maso makinangaw ombah posindakon ko bago tadaw zoo da itimpo diti ma sumasaw ko na okay tuhozo da tadaw kamatan di mini inus.

na tabi na ko nga bi katanud ko na mamangkis diba nagidiya kita ko abasa ko na kosihok gakod na tumanud na sumasaw kong o hazaw di mini inus tanaw kamatan tapi na ko nga bi apiang o ngaw di azu hazaw di datu MY Ismaili o itanda tanaw tagazo na kamatan ganiyo na tunizon adha hazaw na vago di no tip vago na hazaw vago hide di sido kaya ko nang ko hazaw di hazaw sangkaton na hazaw di datu MY Ismail di nam nga padan po dadi kinangoto ko hazaw di datu MY Ismail tadaw tagazo do kamatan.

Tapi naik kung amin nong audio zu hozo di ioi tanta daw tagazo da kamatan hinozo di AJ ajamain mo i nga muntok paihan song hozo na poko zoh da hozo di nga i Datu James ong kili miho po di bagian untuk timpuni magumu adangan da humozo masik da hozo biapai kasagaan om da hozo di AJ ajamain. Dabay no jam ko tu apat po nam si Zambinit no ngo suvamin pagunta ko ang pulokis nga vi no in masa na TikTok dabay no diti om nagi itia WhatsApp kadazan Sabah BFM au na hain matan bay no jam kabahaw ko ngo ko na amamazan ko po ihan ko kumoy no ko basanan adi om kanaw patiya musa ko bago miyampay hozo ni ha moini simin tadaw kamatan kondangan kahit na naunong o hozaw niti kinangot ako omsutan na nazaw ni Chen Lenten Fuk kasaban tadaw kamatan.

Pahingka na nga binusudan ho so do song koton ka matan to pinay ko. To aw na hai jam ko si Sam ko ngo ko do ababasan kapanugutan, kapayhan, kaubasanan, awasik do kinongon. To kapayhan iti kakomoy do kapoposizan do tuhun toko kadazan. Ivana kita ko na daiti-diti na azu o kamatan na kampung Padawan na tadaw Suvab. Jam ko si Sam to hong minit na daw nga Suvab. Kaday TikTok diti, di tapinay Anagu. Ang tantun magiya na paghahapan, isay no po. Hobi na ko sa tun kampung na kampung Padawan. Id Balera kampung Padawan na tadaw Suvab. Kado duwang pramtaw buhan diti ko. Imo, kamatan na iti day ho. Kopi posian ngabi do tepinai do makina mau do kesimbahan bos kadesan itih bah tau ndak kono kyo

kapiwasyan na Diyosu tapinay ko ngabi na itinabago iti ababazan kopayhan kumasanan kopayhan kumasanan na po diti bayno diyan pa ito ko wago di gundahing Morales Michael Subinon dumantat kampung Tagad Mahandoy Pinampang tanaw bayno kongo ko